0: muchos así. Tapos de ulay, martinim sa itkatan.
1: Ano yun, sir?
0: Manilang ka Manilo.
1: Merci.
0: Ulay, ikaw ang kainish ko yun.
1: Wala ba siya, no? Siko yun, sa ilit sa kagat.
0: Ang pagkakot na ka mo, hindi ko mo.
1: Wala ba siya? Hose ko yun, hindi. Tila.
0: Ma, mamit na siya, gilang ka.
1: Ano ko siya, hindi siya?
2: Sí, sí, sí.